0: sa soci we ayu aku we kadet uyu di ulo do do di taning duret lawan yang kita iya tuku perwira nak temu ngaket kanak kuno sakit tu
1: hei bob bob.

Ingon papu sawet nian si Ragawa sapun prapto henak umareuh hingani kalawan siro. Oh.